0: na lokutan inda wannan karo ma masanin Adamu Ibrahim Ciro make cewa za a iya kai ruwa rana saboda yawan yan takarar da suka fito daga jambiyu daban-daban.
1: Zabe da ake a jihar Adamawa yana cikin zabe da kowane lokaci yake bada mamaki, kuma zabe da yake iya decide ma wa zai iya cin shugabancin Najeriya. Akwai jam'iyya kusan zuwa 5 guda 6 wanda za su yi karfi. Bana Bolki na jam'iyyar PDP, ga ita Binani ta take NDC. So muna ganin cewa a yanzu ba lokaci ne da mutum zai iya deciding abin da zai faru ba, amma gaskiya zaben Adamawa zai bada mamaki sosai.
0: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda jam'iyyun za su dinke baraka da ke shirin kunno kai a jam'iyyun nasu bayan kammala zabukan fidda gwani. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
2: Tare yanzu dai a Najeriya, hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ce ta kaddamar da gangamin shirye-shiryen tinkarar ambaliyar ruwa da sauran haɗuran damuna na shekarar 2026 a Gusau, babban birnin jihar Zamfara. Hukumar ta bayyana cewa jihohi 23 na kasar, ciki har da babban birnin tarayyar Abuja, na cikin yankunan da ke fuskantar haɗarin ambaliya a wannan damunar. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto akai.
3: Hukumar ta nema ta ce an shirya gangamin ne domin ƙarfafa ɗaukar matakan kariya tun da wuri, tare da tabbatar da haɗin kai tsakanin hukumomi da al'umma domin rage asarar rayuka da dukiyoyi sakamakon ambaliyar ruwa da ake fuskanta a Najeriya duk shekara. Aliyu Kafin Dangi jami'i ne a hukumar kuma shi ya jagoranci gangamin taron.
4: Akwai stage wajen 24 da aka ce lalle ne za a yi.
3: Akwai jihohi kusan 24 da aka yi hasashen ambaliyar ruwan za ta yi ƙarfi. Daga cikinsu akwai ƙananan hukumomi 32 da aka keɓe wanda za su fuskanci matsalanciyar ambaliyar ruwan. Sannan kuma akwai wasu jihohi 14 da aka yi hasashen ɓannan ba za ta yi ƙarfi ba. To kamar yadda aka yi hasashen a cikin jihar Zamfara, akwai ƙananan hukumomi 7 da aka ware wanda ruwan zai iya yi musu ɓannar. Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ya ce suna ɗaukar dukkanin matakan da suka dace, inda ya ce ya kamata sauran hukumomin jihohi da ma al'umma su ma su yi nasu ɓangaren.
4: In ka kula da ɓangaren ka, ni na kula da ɓangaren na, kun ga ba za a samu matsala ba ko? Kofin gidana na yi shara da gida, na zo na zuba cikin gwada, na toshe. In damina ta zo, ruwa ya zo da ƙarfi, dole ruwa sai ya gano hanyar shi ko? In ka je kai gini kan hanyar ruwa, kan magudanar ruwa, shin ruwan da ya zo an yi shi da ƙarfi zai baka?
3: Ana ta ɓangaren hukumar kula da tsaftace muhalli ta jihar Zamfara ta ce bayan wayar da kan al'umma da take kan mahimmancin bin ƙa'idojin kariya, musamman ga mazauna yankunan karkara da ke fama da ambaliyar ruwa duk lokacin damina, za su kuma tilastawa al'umma bin wasu matakai. A cewar jami'in hukumar Sani Muhammad Mayanci,
5: ya zama tilas mutane su cire shara daga gaban shagunansu da gidajensu da muhallinsu da wurin kasuwancinsu, don mun tabbatar da cewa ba haƙƙi bane kawai na gwamnati, haƙƙi ne na kowa da kowa ya yi abin da ya kamata kan mu samu wannan mummunan ambaliya da ake hasashe a jihar Zamfara, don kare rayukanmu da dukiyarmu.
3: Ambaliyar ruwa na haddasa asarar rayuka da dukiyoyin al'umma duk shekara a Najeriya, abinda Ummul Khairi, babbar sakatariya a hukumar bada agajin jin kai a jihar Zamfara, ke cewa ya kamata al'umma su ɗau wannan gangami da muhimmanci.
6: Wannan taro yana da matuƙar muhimmanci domin zai taimaka wajen baiwa al'umma da masuruwa sani bayanai da dubarun shiri domin rage illolin ambaliyar ruwa. Ambaliyar ruwa na ci gaba da zama barazana mai tsanani ga rayuka, dukiya, noma da harkokin tattalin arziki.
3: Hukumar ta nema dai ta jaddada haɗin kai da shirin kota kwana tsakanin hukumomi da jama'a, wanda zai taimaka matuƙa gaya wajen rage illolin ambaliyar ruwa da sauran bala'o'in da ka iya faruwa lokacin damunar bana. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
2: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ɗaliban ƙasar da ke karatu a Rasha ke ci gaba da kokawa dangane da halin da suke ciki na rashin samun alawus-alawus ɗinsu, da ma batun wasu takardu da suka ce idan sun tambaya ba sa samun amsa daga ƙasar ta Niger, tare kuma da fatan hukumomi za su duba halin da suke ciki. Sai dai daga ɓangaren hukumomin, kalaman na ɗaliban ya zamana tamkar nuna rashin godiyarsu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
7: Ga ɗaliban 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha, Tura ce ta riga ta kai ga bango har suka shiga tallata wannan matsaloli nasu dan a saurare su da kunnuwan basira. Halilu Usani Mamman Kabiru shine shugaban kungiyar dalibai yan Niger dake karatu a kasar Rasha. Ya ce matsalolin nasu sun hada da batun allowance din su da batun takardar passport da kuma sauran wasu takardu da idan sun yi tambaya ba sa samun amsa daga ma'aikatar kula da harkokin ilimi mai zurfi.
8: Abin da ya shafi allowance dan kuka dauka promotion 2024-2025 sanki da ta zo har yanzu kimanin wata 21 babu allowance. Yanzu zancen da nake ma yaran da suka koma gida sun hi mutun 10 waga shekara. Kuma mafi yawancin su yana da alaka da rashin allowance. Tunda babu allowance dole zaka take kai wani aikin karhi. In ka je kai aikin karhi ka dawo ka kwanta ka gaji baka iya karatu. Dole ne an yi examen ka hwadi. Mun ga yamma abu kama yan committee director. Sun yi shiru sun kyale. An ce ana so a samu da personnel Ottoman qualify. Cikin wanga abun ba za a samu su ba. Adiba wanga al'amari wallahi a matsamake.
7: Shi kuma dalibi Mahamudu Abubakar Hamza da shi ma yanzu yake kasar ta Rasha a tattaunawa da nayi da su ta manhajar WhatsApp ya ce kalubalen da suke fuskanta mai yawa ne.
9: Na farko wasu daga dalibai kudin dakunan da suke zama a university ba su iya biyan su. Na biyu wayansu daga cikin mu ba su iya biyan kudin abinci ma shi an tallafa musu. Wayansu daga cikin dalibai ma har koran su aka yi domin su koma kasan mu.
7: A cewar Lawali Usman, daraktan kasa mai kula da allowance na dalibai wanda kuma yake riko a matsayin babban darakta a wannan lokaci a wannan ma'aikata ta ANAP. Lalle mutum yana da izinin ya faɗi abin da yake so. Amma kuma dangane da ɗaliban Niger a ƙasar Rasha dake batun sun yi watanni 21 babu kokobo, akwai gyara cikin maganar.
10: Da wata 20 kaga sai ID man kamar an yi wata 20 ba a ba su komai ba. Alhali in ka dauki shekara 2025 an da milvan san ka kinga wata 9 gaba da aka bada su. Na a samu a kare da an academic ventura ventcat su Rasha suna cikin su ne ma ina jin cikin na farko wanda aka ba wata tarakin na sun san takardu suka ce ba a kulawa da su sai sun zo. To yanzu mu ANAP yanzu a ci dan nawa gare mu kasashen waje dubunnai ne. Yanzu muka ce mu zama ta mai masa kursi neman takardu aiki mu muka yi koko neman takardun su muka yi kaga wannan ai ba shi. Sannan zancen passport da suke yi muna jakada can Rasha ko kenan can jakada ka wanta sai su gani shi ya san matakan da za shi dauka dan ya gama su watakila da ministry da lantaran wanda su ne ke kula da harkar passport. In akwai wani abu da ya kamata a yi musu.
7: Sanin kowa ne dai Niger ta fuskanci matsaloli na game da takunkumai daban-daban wanda sai yanzu sannan a hankali ne take farfadawa wanda ya ce sai fa an kasance masu juriya tare da kai zuciya nesa a kowane fanni.
10: Ba yau a ga yadda ake so amma abu yana nan sannu-sannu yana komawa daidai kenan. Yanda sauran wasu kasashe suka yi hakuri ya kamata jidan kin Rasha su ma su yi hakuri. Abubuwa suna nan suna gyaruwa. Ina zuwa ɗan lokaci kaɗan watakila ana mantuwa da wani zancen bashi.
7: Daliban dai sun yi jan hankali tare da hannunka mai sanda ga magabatan kasar ta Niger daga koli ganin cewa su ne fa manyan gobe, inda suka ce ya kyautu ofishin ministan kula da harkokin ilimi mai zurfi ya rinka sauraransa da kunnuwan basira tunda suna nesa da gida. Hakan zai kara musu nutsuwa da kwarin gwiwa na yin karatu har su samu su kai matakin da kasa take bukata. Salisu Bukari, DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger.
2: Cikin da dai ku sha'afa kuna shan sharhuna ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare a shirinmu na rana zango na biyu ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon inda bayan na gabatar da labaran duniya muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da filin amsoshin takardunku da shirin ku shiga club da kuma shirin abunamu maganin akwabe mu sai filin zabi sanka da wasikun da ku ma sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Jamus ta yi Allah wadai da amfani da makami mai linzami samfurin Oshenik da Rasha ta kai hari da su a Ukraine. Wani dan bindiga ya kai hari fadar White House ta Amurka. Harin kunan bakin wake ya halaka gwamman mutane a Pakistan. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya yi tur da matakin Rasha na amfani da makami mai linzami samfurin Oshenik wajen kai sabbin hare-hare a birnin Kyiv fadar mulki ta Ukraine. A sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na X, Mr. Merz ya kira harin da na ta'addanci kuma ya ƙara jaddada goyon bayan Jamus ga Ukraine. Da yake mayar da nashi martanin, ministan harkokin wajen Jamus Joachim Wadipul ya ce amfani da wannan sabon makami na nuna tabarbarewar wannan yakin da aka kwashe shekaru ana yin shi. A cewar sa lokaci yayi da za a dauki matakin da aka cimma a taron ministocin tsaro na kungiyar kawancen tsaro ta NATO na baya-bayan nan. Wadipul ya karar cewa taimakawa Ukraine da duk wani abu da take bukata shine kadai zai bata damar yin nasara akan shugaba Vladimir Putin na Russia. Wani dan bindiga ya kai hari a fadar mulkin Amurka ta White House da yammacin jiya a Sabar. Mutumin da ba a bayyana sunan shi ba ya bude wuta na harbin kan mai uwa da wabi ga jami'an tsaron da ke gaban gidan gwamnati a Washington DC. Kuma an tabbatar da mutuwar sa bayan harbin da jami'an tsaro suka yi masa. Wani jami'in 'yan sanda ya ce mutumin da ake zargi da wannan harin yana fama da lalura ta kwakwalwa wanda kuma ko a baya akwai dokar hana shi zuwa kusa da fadar ta White House. Shugaban Amerika Donald Trump na a cikin fadar White House din lokacin da aka kai wannan harin sai dai ba san ko shine aka nufa da harin ba. A baya-bayan nan dai an ga yadda yunkurin karuwar kai hari akan shugaban Amerika ya karu. Thomas Sauraro labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW. A Pakistan akalla mutane 23 ne aka tabbatar da tuwar su yayin da wasu sama da 70 suka jikkata bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bomb da ke jikin sa a tashar jirgin kasa a garin Quetta a yayin da al'umma ke saka da jiran jirgin dama da birnin na Quetta a dake lardin Balochistan ya dade yana fama da har-haren yan tawaye a yankin kudu maso yammacin kasar. Ko baya ga haka wannan fashewar bomb yayi sanadiyar janyo hatsari inda jirage biyu suka yi taho gama kafin daga bisani suka kama da wuta. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya yi kakkausar suka kan wannan lamari da ya janyo asarar rayukan mutanen da basu ji ba basu gani ba. Tuni kungiyar da ke fafutukar kwato yancin kai daga gwamnatin Pakistan ta BLA ta dauki alhakin harin inda ta ce ta auna wani jirgin kasa da ke dauke da jami'an tsaro. Sarkin Morocco ya yi afuwa ga wasu magoya bayan kungiyar kwallon kafa Senegal 18 da aka daure saboda tashin hankalin da ya shafi wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON da ya gabata. Yan wasan Senegal sun fice daga filin wasan domin nuna rashin amincewar su da bugun penalty da aka baiwa mai masaukin baki Morocco wanda ya samu goya bayan suka mamaye filin wasa wanda ya kare a cikin rugunsa tsumi amma ƴan wasan Senegal sun dawo bayan wani dogon jinkiri kuma Morocco ta barar da bugun daga kai sai mai tsaron gida Senegal ta ci wasan ƙarshe da ci 1 da nima bayan ƙarin lokaci sai dai daga baya an karɓa kambun daga Gareta inda aka ayyana Morocco a matsayin wacce ta yi nasara a gasar a watan Fabrairu ne aka yanke wa magoya bayan Senegal hukuncin daurin shekara guda a gidan yari bisa sargin tayar da hargitsi Thomas Oraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a yi sauraro lafiya
0: DW amsoshin takardunku
2: Masararo barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku wanda yau ni Abdullahi Tanko Bala zan gabatar muku
3: Gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima
2: To tambayar mu ta farko ta fito ne daga masu sauraron mu a jihar Sokoton Najeriya Abubakar Treta da Muhammad Ahmed suka ce idan Allah muna so ku ba mu takaitaccen tarihin madatsar ruwan Goranyo dake jihar Sokoto a Najeriya yaushe aka fata Tulamika tambayar ga wakilin masu Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq wanda ya dangana da Malam Bala Balarabi malami a kolejin koyar da aikin gona ta Umar Ali Shinkafi a jihar Sokoto ga kuma amsar da ya baku
3: Goranyo dam an kirkiro shi a shekarar 1980 aka kuma ƙara sashi a 1984 a watan 5 wanda wani kamfani da ake cewa Impressive Bakalori Nigerian Limited suka yi wannan aikin
4: shi wannan dam alal misali ya yanayin girman shi haka da fadin shi
3: Goranyo dam yana da tsawon kusan kimanin kilomita 12.5 tsawon shi sannan kuma kasar da aka zuba don yin ganuwa ta kai mita 21 tsawonta sannan yana iya daukar ruwa kimanin miliyan 980 millimeter cubic na ruwa wanda yake reservoir sa tana daukar wannan ruwan haka
4: to mala a ganin ka kamar menene makasudin samar da shi wannan dam na Goranyo
3: Alhamdulillah an samar da wannan don domin a tanadi ruwa domin aikin gona lokacin rani da kuma lokacin damina wanda yake wannan dam a takaice lokacin da aka samar da shi gwamnatin da ta fara yin shi ta yi shi domin a bunƙasa aikin gona a jihohin Sokoto da Kebbi har zuwa yankin Niger River Niger in ka duba duka gonakin da suke yankin tun daga Sokoto an fara da Goranyo wani gari da aka ce mai Keta ya shigo Goranyo ya zo karamar hukumar mulki ta Wurno ya fado Kware local government ya bi Silame ya fada a jihar Kebbi shiga garin Argungu ya shiga garin Augi ya je Bunza ya kai har ya kai Bagudu inda duk waɗannan manoma ne sosai kuma wannan dam suna amfana da shi lokacin rani da kuma lokacin damina
4: da yawa zaka ji an ce dam din Goranyo an sako ruwa sai manoma suna tafka hasara kamar shin tumbatsa ce yake yana cika dole ya balle koko sakin ruwan ne akai har su kai su yawa
3: da yake kaga an gina Goranyo dam a jikin gulbin Rima aka datse saboda haka gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima Rima River Basin Development Authority aka same shi gulbin Rima to sai aka datse wannan wurin a garin Rimawa inda aka yi kuma makasudin da kake ji ana sako ruwa ne su yi yawa saboda karfin ruwan damana da ke zuwa sai su cika shi ya wuce inda ake son ruwa su tsaya so dolen duniya in ba a son ya balle sai an bude in an bude kuma da yake manoma ne mutanen da suke duk gefen gulbin dare da rani wa damuna suna noma shi yake sa sai a samu hasaran amfanin gona da yawa saboda ba za a bari ruwa su balle da kansu ba dole a bude musu hanya su hita waɗanda suka yi manoma wasu za su yi hasara kuma wasu za su sake noma bayan wannan hasarar ta wuce.
4: Malam, in na fahimce ka kenan, bumbatsar da yake da ruwa in ba a buɗe shi ba zai iya ɓallewa da kansa ko?
3: Ƙwarai da gaske, ai duk abin da aka ce an tare, in ya tumbatsa to ruwa biɗan mu kansu hanya za su yi, to da su biɗan mu kansu hanya su yi ɓannar da gidaje da gonaki da mutane dabbobi a yi hasara, to ƙara an buɗe gonakin da annan amfanin gonar su ɗan yi hasara, wasu su yi hasara, wasu su girbe nasu. Ya yi a ce ya tumbatsa ya hoshe da kai ne, in ya hoshe ba a yi tare shi.
4: Ya girman manoman da ke amfani da shi wannan dam domin yin noman rani?
3: Yanzu in ka duba fes-fes ko kashin farko da aka yi a garin Falaliya da take cikin garin Gwaranyo, akwai mura hekta 736 waɗanda ake noma rani wadamana noma ake a garin Gwaranyo kawai. To ka duba mutum nawa za su shiga cikin hektocin nan su yi noma, in ka biyo wurno akwai manoma, kowa manomi ne ƙasar wurno. Haka yake daga nan inda ya tashi daga Gwaranyo har inda ya kai jihar Kebbi ba gudu za ka samu manoma, saboda haka ƙiyasta iya adadin manoman da suke amfana da wannan dam zai yi wahala ma.
4: To malam, amma a 'yan shekaru da suka gabata bai wuce shekara ina ga 1-2 ba, shi wannan dam an ruwaito cewa ruwan shi sun ja sosai, mutane ma suna ta tafiya suna ganowa, kamar me ake tunanin ya haifar da janyewar ruwan shi?
3: Ai, 'yan shekaru 4 da suka wuce an samu canjin yanayi, kusan kowane gulbi da akwai ruwan shi sun rage. Ruwan da 'yan channels inda suke kama wannan gulbin rima ruwa su ma ruwansu ya ragu, sannan kuma ana amfani da shi, saboda haka ba za a bar noman rani ba, saboda an yi shi don a yi noman rani, sai kuma Allah ya kawo cewa ba a samu damuna mai yawa wadda za ta sake tumbatso da dam ɗin ba, shi ya kawo ruwa sun ka rage ƙwarai har jama'a na zuwa kallo. Ha, an ka dace an ka bar ba manoma ruwa, ana cewa su wasu su yi 'yan riyoji saboda bai yiwa a bar dam babu ruwa.
4: Shi wannan dam ga masu sauraron makila ga wanda bai san Gwaranyo ba ko bai taba zuwa Gwaranyo ba, shin wajen garin Gwaranyo yake kafin a shiga koko daga can bayan garin Gwaranyo yake?
3: Dam ɗin Gwaranyo yana wani ƙauye da ake ce Marimawa, kilomita 25 gabas ga Gwaranyo, sannan in daga Sokoto za ka tashi babban birnin jihar Sokoto kilomita 90 ne gabas ga Sokoto, in ka je in Allah ya so za ka samu wannan dam ɗin.
4: Ban san ko akwai abin da za ka ƙara dangane da shi wannan dam na Gwaranyo?
3: Waton babban unhwanin dam ɗin Gwaranyo ga jihohinmu na Sokoto da Kebbi shi ne arzikin da mutane suke samu a kai ne wurin noma. Babu sadda za ka shiga cikin yankin gehen gulbin Gwaranyo ba ga ana noman shinkafa ba, ko kuma albasa, ko garlic abin nan tafarnuwa, ko kuma za ka ga ana noman vegetables irin su tumaturi, su alayyahu, ko yaushe akwai abinci, shi ne babban abin ban sha'a da wannan dam da muke da shi a garin Gwaranyo. Jama'a sun umfana, sun je aikin hajji, sun sayi motoci, wanda ma bai san boko ba yanzu ya san aikin gona da yake ta albarkacin wannan dam.
2: Malam Bala Balarabe, malami a kwalejin koyar da aikin gona ta Umaru Ali Shinkafi a jihar Sokoto na Najeriya. Daga masauraran mu a Usasa, Zaria, jihar Kaduna, Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami suka ce DW Hausa, don Allah muna so ku gaya mana yadda ƙudan zuma ke hijira ko tafiya daga wuri zuwa wuri. To Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami, na miƙa tambayar ku ga wakilin mu a Kaduna, Ibrahima Yakubu, wanda shi kuma tuntuɓi Lawal Tsoho na ƙungiyar masana'ar itatuwa da tsirrai a jihar Kaduna. Ga kuma bayanin da ya muku.
5: Shi ƙudan zuma yanda yake tafiya yana da sarauniya, wasu yankuna na ƙasar Hausa suna kiranta da suna sarauniya, wasu yankunan kuma sukan kira ta da uwa, ma'ana uwar zumar kenan. To ita wannan uwar zumar ita ce madubinsu, kuma ita ce ke haska musu hanya, ma'ana suna biyayya ne gare ta. Ba sa tashi daga guri sai in ta tashi, ba sa tsayawa a guri sai in ta tsaya. dan haka kuma ita suke bi a duk inda suke tafiya dan haka idan kaga tafiyar kudan zuma akwai abun ban al'ajabi a ciki saboda zaka ga suna tafiya ne da wani irin gudu na musamman sannan zaka ga suna rolling suna kewayawa ma'ana wasu suna yin gaba suna yi wasu suna yin sama suna yin ƙasa to wannan sama da ƙasan da suke yi ita wannan uwar zumar ita suke kiyayewa ba a ganin ta tana tsakiya tana tafiya su kuma suna shan gaban ta suna ƙasa da sama domin kiyaye ta to kuma duk inda za su je ita ce za ta sauka a guri shikenan tana sauka za su zo su lullube ta ba za ka ganta ba to kuma tafiyar da suke yi suna tafiya ne zigzag zaka ga suna yin hagu su yi dama su yi hagu su yi dama haka suke tafiya a ayarin zuma to wannan shine kallar tafiyar da zuma take yi
6: wato ba tsaye kamar yadda ake tunanin take tafiya ba kenan kamar yadda za a ga sauran tsuntsaye ko sauran dabbobi suna tafiya gudu kamar a tsaye haka ita ba a tsaye take tafiya ba
5: a'a ba a tsaye take tafiya ba suna tafiya ne zigzag ma'ana kamar z kenan sannan kuma suna wata lankwasa ta sama da ƙasa zaka ga suna rolling suna juyawa wasu na saukowa kaman ka buga kwallo idan ka gara kwallo a ƙasa ai zaka ga tana juyawa ne to wan irin wannan juyin shi suke yi suna lankwasawa su yi nan har su kai inda za su je
6: wannan tafiyar da suke yi suwaye waɗannan masu bata kariyar
5: yawa su kudan zuma suna da bayan ita uwar zumin ita nau'i ce ta daban domin kalarta duk da baka tambaye ni ba in baka amsar kalar ta kanta ka ce kam akan ita kanta yanda take ba kamar zuman take ba fa ita ba nau'in jikinta ba irin na zuman bane domin zuma zaka ga ita brown ita kuma baka ce haka zaka ganta kuma tana da gashi mai kama da buzuzu in ka san wani kwaro da ake ce ma buzuzu to haka ita take
6: katuwa ce da kenan
5: eh tana da girma tafi kudan zuman girma amma bata kai buzuzu girma ba to ita ce uwar zuma zaka tarattara aka haife su amma ita ce farkon haihuwa kafin su sannan dole kuma suna tasowa kalar su ita ta bambanta da su to kaji yanda abin yake wa nau'i na biyu nau'i biyu da suke da shi a cikin su shine akwai masu ma'aikata akwai masu neman abinci wannan ma'aikatan su ake su ne sojoji waɗanda koda za sun samu kogo ko kuma kogon dutse ko kogon bishiya ko kuma amnya inda suke inda mutane suke hadawa suke kiwanta ko da sun sauka a irin wannan gurin to su waɗannan ma'aikatan waɗanda ake ce ma sojoji su ba sa fita neman abinci suna tare da sarauniya ko da yaushe su suke gyara abinci idan an kawo su suke sarrafa abinci su suke saka gidajen da za a zauna da sauransu to su ba sa fita akwai kuma waɗanda su idan aka je aka samu masauki to suna tafiya su je su nemo abincin da za a ci idan suka kawo abincin kuma ga masu gyaran abincin nan to dan haka wannan tafiyar da suke suna wannan rolling din su sojojin su ne suke wannan rolling din suna gaba da baya suna kewayawa saboda su ba ta kariya ba ma sa so a ganta ballantana a cutar da ita idan kuma iyayenta suka iyayen da suka haife su ba sa rayuwa tare a kogon da aka kyankyashe su idan suka yi kwana 30 zuwa 40 da kyankyasa sun yi wayo iyayensu sun daga wannan kwanakin suke tashi su bar su shikenan su ma su ji da kansu iyayensu su kama gabansu su bar su anan su ci gaba da rayuwa kuma ga sarauniyar su nan da Allah ya nada musu wannan ita ce sarauniya na din Allah Allah ne ya nada musu ita haka tsarin yake kuma wasu tun daga generation din zuma na farkon duniya har zuwa karshe haka Allah ya tsara musu kuma haka suke ci gaba da rayuwa
6: masu sauraron suna son ka ƙara bada haske ne akan irin furannin da take ci waɗanne irin furanni ne take ci take samar da zuman nan
5: to alhamdulillah na farko dai kafin in kai ga ansa kai tsaye zan fadi muku masu sauraro masu waɗanda suka aiko da tambayar nan za su ga zuma tana da ruwa nau'i biyu akwai farar saka akwai jas saka wannan farar sakar da jas sakar ya danganta da inda zumar ta samu masauki abincin da ta tarar a wannan yankin take ci to irin kalar shi za ta yi wato idan nau'ikan furan da ta samu a wannan gurin suna da alaka da abin da ya shafi mai haske farfari to za su tai ruwa ne gwargwadon wannan haske idan kuma ta samu abincin da take furannin da suke a wannan gurin suna da nau'in jajajaja to sune za su yi ruwan da ake ce majasaka sune zaka ganta ana fadin ja ne da Hausa amma brown ne ruwa to kalan kuma abincin da suke ci Allah ya hore mazuma dukkanin furan duniya indai fure ne da abinda ake ce mai fure da Hausa abincin ta ne saboda abinda yasa na gaya maka haka zaka tarar akwai itatuwan da guba ne dan adam ko wani kwaro idan ya ci su ba zai shura ba zuma za ta je ta tsinki wannan ta ci kuma ba zai mata illa ba in kuma ta je ta yi ruwa ka zo ka sha ruwan ba zai maka illa ba dan haka kowane irin nau'i na fure abincin ta ne sai dai akwai abinda muke cewa ga waɗanda suka dauki noman zuma sana'a to yana da kyau su nemi itatuwan da su kuma da'iman furansa baya yankewa kamar akwai abinda ake ce ma gambush wani itace ne shi tun daga rani har damuna ko da yaushe da fulawa a jikin shi sannan fulawar shi tana da zaki kamar zuma dan haka zuma tana bala'in san wannan zakin tana bibiyar shi ana ce masa gambush sannan akwai fulawar da ake ce mata sunflower wata fulawa ce wadda da rana ta fito ita take yin fulawa fulawar ta kalli rana tana tafiya har inda rana za ta fadi tun daga gabas zuwa yamma to wannan fulawar saboda ita ko da yaushe akwai ta to dan haka duk inda take baka raba wannan gurin da zuma saboda shi zuman Allah ya bashi ilimin da yake gano duk inda abincin shi yake dan haka zai je ya ci wannan abu to dan haka wanda ya jibanci mai kiwon zuma idan yana shuka irin waɗannan abubuwa to ya rage ma zuma doguwar tafiya wajen neman abinci matukar akwai ruwa a gurin dan abin da take bukata ita tana da yawan shan ruwa ita 24 hours tana shan ruwa duk lokacin da taje ta dan tsako ruwan nan da sunan abinci to za ta nemi ruwa taje ta sha to kaji yanda ita al'amarin zuma yake a wannan bangaren duk inda ta samu fure za ta sha sai dai fure guda ɗaya ne wanda muka sani a nan kasar shine furen dalbejiya wannan furen na dalbejiya idan zuma ta sha shi ba fa ita zai ma illa ba kuma ba zai ma kowa illa ba idan ta je ta yi ruwa idan ka zo ka sha ruwan zaka rika jin ga zaki kuma ga daci to shine wannan na dalbejiya amma bayan shi ita cangwaska da yake da guba idan ta ci ba abin da zai mata kuma za ta yi ruwa ka sha lafiya lau
2: Malam Lawal Tsoho na kungiyar masu sanar itatuwa da tsirrai dake jihar Kaduna a Najeriya to masauro da aka jima kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin yan uwa abokan aiki da wakilanmu Ma'auya Abubakar Sadiq a jihar Sokoto Najeriya da kuma Ibrahima Yakubu a jihar Kaduna da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus
0: DW Kushiga Club
7: Masu sauraro barkanku da haka sannan mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin Ibrahima Yakubu ne daga nan Kaduna ke muku lalemar habin a cikin wani sabon shirin na Mushiga Club dake zuwa muku daga tashar DW Jamus shirin dake duba al'amuran da suka shafi harkokin kungiyoyi masu samar da jin kai da ƴan club dake taka muhimmin rawa wajen taimakawa rayuwar al'umma don inganta ta to a wannan karan na samu zantawa ne da shugabannin hadaddiyar kungiyar matan zumunta na cocin Christ Evangelical and Life Intervention dake Agwagi Villa na wata karamar hukumar kudancin Kaduna dan sanin manufofin kungiyar da kuma tasirin ta ga al'umma musamman ma dai a wannan lokacin da take shafe shekaru sama da 30 da kafuwa domin duba jajircewar ta wajen aikace-aikacen jin kai da tallafawa ga jayu da marayu har ma da 'yan gudun hijira To madalla a shekara ta 1995 ne aka kafa kungiyar matan zumunta na cocin bayan kaddamar da cocin a wannan shekarar inda kungiyar matar ke gudanar da aikace-aikace daban-daban da suka jibanci na karfafa mata ga hanyoyin zaman lafiya da shiga ayyukan gayya tare da shirye-tararrakin wayar da kan al'umma a gami da fa'idar kyautata kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin mabambanta addini da kabilu da kuma kirkiro wani shiri na wayar da kan samari da 'yan mata kan zamantakewar aure a cewar shugaban matan zumunta Mrs. Rahab Gideon Katum.
8: Wato mun kafa wannan for a very long time, so mun wuce shekara 30 da aka kafa wannan kungiyar mu na mata makama marayu gwamuraye da kuma muna zuwa asibitoci muna duba masu rashin lafiya kuma muna taimaka musu mu kaunace junanmu mu kuma nuna wannan kauna na Yesu Almasihu ga duka duniya da mai abin da ya umurce mu kenan da cewa mu yi ya ce mana we should love our neighbors as ourselves.
7: Babu shakka a cikin waɗannan shekarun da yi kungiyar ta tallafawa ɗaruruwan zaurawa tare da kananan yara marayu da kuma faɗaɗa ayyukanta zuwa yankunan karkara musamman ma dai wajen janyo hankalin iyaye mata akan muhimmancin ilimin yara mata da kuma ƙarfafa shigar mata wajen tattauna al'amuran da suka jibanci na zamantakewa da yaƙi da zaman kashe wando da shiga ayyukan ci gaban al'umma a cewar Mrs. Rahab Gideon Kaltum.
8: Yana kaza ka gani yanzu mata suna koyo wakoki akwai wakoki dai akwai lokacin da ana ba su time domin a yi zumunta muna conferences kuma domin a gani cin gaba mata musamman ruhaniyanmu a gayan da mun girma a cikin maganar Ubangiji. So kuma ana encourage mata kuma yanda za su yi rayuwansu a gidajensu da mazajensu da kuma yanda za su yi tafiya da mutane kuma. Kamar mata akwai programs na hospital ana zuwa asibiti a yi program a wurin ana taimako kuma ana taimakon gwamnati ana taimakon nakasassu kuma duka these are some of the things kuma muna taimake masu bishara yawa a wurin.
7: Daukacin matan zumunta da ke a cikin wannan cocin na taka muhimmiyar rawa domin kawo ci gaba musamman ma dai a unguwannin da suke zaune. Madam Laita Audu ɗaya ce daga cikin kwamitin amintattu na matan zumunta da ke a cikin wannan cocin da ke bakin yadda suke gayyato mata daga wurare domin yi wa Najeriya addu'ar samun zaman lafiya, wanda kuma a cewar ta cin shekarun da suka gabata wannan shine babban abin da suka sanya a gabansu da zumar da ya ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa wuri ɗaya da kuma yau dakarun sojan Najeriya har ma da sauran jami'an tsaro addu'o'in samun nasara a duk inda suke gudanar da ayyukansu.
9: Ayyukan mata da suna yi don ci gabawa na church na da ya shine adoyi da azumi su ziyara mu ganda cewa ba mu bar diyanmu a baya ba, sannan kuma idan church tana da bukata ko damuwa mu mata mukan sa hannunmu hada mu ganda cewa ecclesia ta fito daga cikin wannan damuwa din, kada mu gan mu bar ecclesia ta sha wahala a cikin wani matsala wani bangare kenan na mata da muke wannan aiki. Sannan kuma ayyuka na mata game kuma da yara a ecclesia muna hada hannu ne mu gane da cewa kada ƴaƴanmu su zama ba tarbiya, muna hada kai da karfe mu gan ya mucece ƴaƴanmu daga wasu ayyuka musamman na shaye-shaye da yawancin yara yanzu sun rigiya sun bijire suna gan kamar hanya mai kyau ne kuma suna koya ta wurin bin abokane. An kuma wannan ayyuka din wasu iyayen musamman ba su san ƴaƴa da wannan halin ba, wasu suna saduwa da abokanan su a makaranta ne, ka ga yaro zai je koya wani hali a makaranta iyayen da sun haife shi ba za su taba ko an fada musu ba za su taba ba da gaskiya ba. To wannan duka ayyuka muna hada hannu ne a cikin ecclesia mu gane da cewa mun fito da ƴaƴanmu kada su bijire a wannan halaye musamman kuma na zancen Yahuda yawanci kuma sun sa kai yo wasu ƴaƴanmu suna bin abokanai domin su gani musamman sun gan kayakin da abokanin suke sawa su mama sai ya zama musu kaman temptation ne a wurin su mama suna so su fita kaman sauran abokanan su. Dukka wannan aikin mata ne.
7: To duk da irin nasarorin da suka samu na tsawon waɗannan shekarun da yi har wa yau dai akwai manyan kalubalen da ke ci masu tuwa ƙwarya a fafutukar da suke wajen faɗaɗa hanyoyin tallafawa mabukata da sauran al'umma da ke a cikin wani yanayin ibtila'i a cewar Madam Laitu Audu.
9: Gaskiya muna da bukatu sosai, muna da bukatu domin a wani lokaci wannan musamman a bangaren yaya da na faɗa suna faɗiwa a hanyoyi wasu rashi ne da ce suna da shi ba za su biya abokanai ba, kai gan da ce in mu mata muna da abin da za mu iya mu yi ma wannan yaron mu taimake shi ko a makarantar shi don wasu yaya iyayen ba su da karfi na taimakon shi a makaranta. A wannan hanyar ka ga mu mata a cikin ecclesia ba dukanmu ne muna da abin yi ba, wasu suna so su nema kasuwanci
8: babu inda za a fara aikin gwamnatin din ma wayanda suna aikin gwamnatin ma ba su karasa da kansu ba so muna da bukatu sosai in gwamnati za su iya su taimake mu da abinda yawancin mu mu da ba mu da abin yi muna so mu dan ta da wasu ayyuka da mu yi mu taimake kanmu mu taimake ƴaƴan mu
7: da kai ita kuwa Mrs. Rab Akila Hayab da ke kasancewa mai tsawatarwa da kuma ba da shawarwari kan aikace-aikacen matan zumunta na cocin cewa ne dai tayi
10: abinda nikan karfafa ma ƴaƴan mata shine kowace yarinya ta adana kanta ta zauna da sarki a duka kowane ayyukan da take yi kada ta ganta ta saba ma addini ta saba ma aikin Ubangiji kaman a wani hali yanda ƴan mata suke sa kaya da basu da kyau mukan kokarin mu ga mu ilmantar da su yanda za su sa kayan da zai rufe tsirancin su domin bai da kyau kana ƴar mace kana ƴar karama ki fita kina isa kaya wanda bai da kyau a haka ne ake samu ƴaƴan kananan mazan ma da manya da tsofaffi za su iya same su su rinjaye su su kuma sa su a hanyar da bai da kyau so muka yi kokarin mu ce su yi tafiya su sa kaya masu kyau su kuma yi kokari su samu ilimi su koye sana'o'in da zai taimake rayuwarsu ko sun je gidan aure in ba ma miji ba komi abinda zai yi su za su taimake su
7: kuma akwai tsari da kuke da shi na horar da masu shirin aure aiko
10: idan mace za ta yi aure mukan yi kokari mu gaya mata cewa duk abinda mai gidanki zai ya kawo ta karba da hakuri to kuma yi mishi biyaya to kuma ma iyayen mai gidanta biyaya abubuwa muna kokarin mu ga cewa a aure za a yi zamantakewa da juna ba wai ta zama ma mai gida wani wahala ne amma bari ta je ta zama mai taimako kamar yadda littafin mai sarki ya ce mace mataimakiya ce mai dacewa da za su zauna tare wata duniya ne wata makaranta ne a aure so mukan koya musu yadda za su zama aurensu
7: a halin yanzu dai a cewar Mrs. Rahab Gideon Katun da ke zama shugaban matan zumunta na cocin Christ Evangelical da ke a kudancin Kaduna lalle dai kama akwai bukatar sauran matan zumunta da ke arewacin Najeriya da su yi koyi da kyawun aikace-aikacen jin kai da suke gudanarwa domin rage matsalolin da mata da zaura ke ciki
8: gaskiya ya kamata domin a gefe matan zumunta mata suna cikin mutanen da suna daga ecclesia mata suna kokori kuma sun muna so wadansu denomination namu su ma su zo su koya daga wurin matan eko
7: a bisa ga kyawun ayyukan da matan zumunta na cocin ke gudanarwa a Najeriya shugabannin addinin Kirista a Najeriya sun ce da fa'idar karfafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyin mata domin taimakawa rage fatara da talauci da rage rigingimin ma'aurata har ma da magance zaman kashe wando masu sauraro duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe a madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na da ke a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri a huta lafiya
0: DW abu namu
11: Shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan sanin darajar kai da kuma kima da Allah ya yi wa mata wanda a yanzu ake ganin yadda wasu matan ke zubar da shi ana ganin mata suna barin ana amfani da su wajen yin wasu abubuwa da zai zubar musu da kima ko a siyasance ko a wajen zanga-zanga ko kuma a kafafen sada zumunta da dama na aza ayar tambaya kan me yasa ake samun iyaye mata na shiga irin waɗannan abubuwa na zubar da kai shin me suke kokarin nuna wa yara masu tasowa shin mata sun manta da kima da darajar da suke da ita ne batun da shirin abu namu na wannan lokacin zai yi nazari a kai kenan tare da ni Fauziya Dauda
12: tarbiya abu namu maganin afade babu wanda zai hana muryar radio Jamus gabatar da abu namu maganin akwabe mu
11: to badalla a matsayin mu na mata ko uwaye ko ma shugabannin gobe akwai wata irin kima da daraja da ake tsammani daga gare mu saboda yadda buwaye gagar misali ya halicce mu da shi to sai dai a yanzu ana ganin yadda wasu mata ke aje wannan kima ta su musamman ma a fagen siyasa ko kuma bin wasu abubuwa da ake yi a kafafen sada zumunta. Ga misali a baya-bayan nan an ga yadda wasu mata suka daga dan kamfai a jihar Kano da sunan siyasa, batun da ya jawo cece-kuce inda ake ganin ina alkunya da kuma ta ido da aka san mata da shi. Ko baya ga yadda wasu mata a kafafen sada zumunta suke hawa suna tafka irin tasar shinkunyar ba tare da la'akari da dimbin mutanen da za su gani ba. Bari mu shiga birnin Kano domin jin me mata suke cewa kan wannan ɗabi'a.
13: To gaskiya wannan abin Allah wadai ne kwarai da gaske. Abin Allah wadai ne, abin takaici ne, abin bakin ciki ne a ce ya mace wadda ya kamata ita za ta bada tarbiya, a ce kuma ita take kokarin rusa tarbiyarta da kanta. Ya mace wadda za ta haihu, za ta haifi ƴaƴa, za ta haifi mace, za ta haifi namiji, kuma za ta ba su tarbiya. Kuma abin da mata ba sa ganewa ita fa rayuwar mace kalilanci. A lokacin da kike trending kina ganin kekin kai kin kawo, babu wanda ya isa ya gaya miki kije kina wani abu na rashin tarbiya ta wani abun. A lokacin da kake yin shi ba za ka taba gane illar shi ba, musamman a gurin ƴaƴa mata. Sai ku ga kamar idan irin abin nan da Bahaushe yake cewa watan kwaram ɗaya iki, sai kuwa kamar kawai idan an yi kun riga kun yi trending ku bukata ku ta biya, abin nan ya riga ya shige. Wallahi wata sai ta yi ƴaƴa da jikoki, sannan sai wani abu ya taso na magana auren ƴaƴanta ko jikokinta, za a ce jibi fa abin da uwarsu ta yi tana kuruciya, ko jibi abin da kakarsu ta yi. Rashin tarbiya ne, dan da suna da tarbiya ko a wajen iyayensu za su gada, saboda ga mutane da yawa wasu ai ba sa yin irin abin da suke. Amma wata macen idan ta yi miki wani abin, wallahi ko wajen ta ma bai kamata ma a ce kin je ba, saboda kwata-kwata wannan ma bai dace da ɗabi'ar amace ba. Abin da ɗanka yake yi zaka gani, ko baka gani ba zaka ji a faɗa maka. Kai kuma me kwan ka ja ka kira ɗanka ce abin da kake yi ba daidai ba? A yana zuwa yana faɗa maka wata magana, ai mama kawo min kuɗi zai yi menene in yayi, sai ki ce ito je kaka ci gaba da yi. Kin ga da a ce wata uwa ce ai za ta dawo ta ce in zaki irin wannan abin to ki sa kaza ki sa kaza.
11: A ƙasashen Afrika mata ana ganin su a matsayin wasu alamomi ne na daraja da mutunci da kuma tarbiya. Mace kan zama makaranta ta farko ga ƴaƴanta, saboda daga nan ne yaro ke koyan ɗabi'u daban-daban da kamun kai da duk wani abu da ya kamata ya sani a matakin farko. To sai dai sannu a hankali a yanzu ana nuna fargaba saboda yadda matan ke rikidewa. Malama Khadija Sa'ad da ke shugabantar ƙungiyar babbar mace a jihar Kaduna, ƙungiyar da ke wayar da kan mata a kan zamantakewa, ta ce a wannan zamanin mata na aikata fitsara ne a kan abin da bai taka kara ya karya ba. To amma shin Malama Khadija, menene sanin darajar kai ga mace?
14: Sanin darajar kai ga 'ya mace yana nufin ta yi duk wani abu wanda zai kare mutuncinta, wanda yanzu ko nan gaba ba za a yi tir da wani abu da ta aikata ba a matsayin wani abu na zubar da mutunci ko a aibanta ta da shi.
11: Babban abin da mutane ke cewa watakila na ingiza waɗannan matan su aje matantakarsu shi ne halin yau da aka tsinci kai, wato matsin rayuwa, saboda matan kan yi faɗi tashin samun abin sakawa a bakin salati. Wasu kuma an bar su da ƴaƴa da za su nemo musu abinci. Ga wasu na fama da rashin aikin yi, a don haka ne da an ɗan kawo musu taro da sisi sai su ba da kai buri ya hau. Shin Malama Khadija, matsin rayuwa ya kai mace ta sayar da darajarta a kai?
14: Malama Fauziya, matsin cikan mu a wani irin yanayi a cikin wannan zamanin. Mata da yawa sun bar al'adunmu, sun bar addini, sun bar martabansu a kan abubuwa kala-kala waɗanda ba su ma kai a ambace su ba. Yanzu akwai mataye, idan ba za a ce duka ba, waɗanda suke saida mutuncinsu, wasu saboda kuɗi, wasu saboda su yi suna, wasu saboda kawai ma a ga cewa su ma su ɗin ne sun yi. To matsalan da ke cikin aikata irin wannan abin shi ne, mutum zai manta shi rayuwa na ɗan adam komai yana da lokaci. Idan mutum ya yi abu yana gani yana kan lokaci, wataran wannan lokacin zai gushe, da kanka za ka dawo ka yi da ka sanin wannan abin da kai. Saboda haka ni ba zan ɗauke shi a matsayin suna yi ba ne saboda talauci, ko kuma suna yi ne kawai saboda zamani su ma a ji su, musamman yanzu da aka tsinci kai a wannan duniya ta social media, kowa so yake a san shi. Mutane sun haukace, ba maza ba mata, to amma ko yaya ya fi muni a kan 'ya mace.
11: An daɗe ana jan hankalin mata su fito a dama da su a ɓangarori daban-daban na rayuwa, amma a mutunce da kuma girmama kai da kuma tattara duk wani daraja da mace ke da shi. Khadija Sa'ad ta jaddada cewa za a iya damawa da mace ba tare da ta zama ballagaza ba.
14: Lokacin da mutum zai aikata wani abu,

To masu sauraro duka iya nan muka zo karshen shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a wannan lokaci nake muku fatan alkhairi a huta lafiya.

0: sojojin su ne suke wannan rolling din suna gaba da baya suna kewayawa saboda su ba ta kariya ba ma sa so a ganta ballantana a cutar da ita idan kuma iyayenta suka ha iyayen da suka haife su ba sa rayuwa tare a kogon da aka kyankyashe su idan suka yi kwana 30 zuwa 40 da kyankyasa sun yi wayo iyayensu sun daga wannan kwanakin suke tashi su bar su shikenan su ma su ji da kansu iyayensu su kama gaban su su bar su anan su su ci gaba da rayuwa kuma ga sarauniyar su nan da Allah ya nada musu wannan ita ce sarauniya nadin Allah Allah ne ya nada musu ita haka tsarin yake kuma wasu tun daga generation din zuma na farkon duniya har zuwa karshe haka Allah ya tsara musu kuma haka suke ci gaba da rayuwa
1: ma sauraron suna son ka ƙara bada haske ne akan irin furannin da take ci wadanne irin furanni ne take ci take samar da zuma nan
0: to alhamdulillah na farko dai kafin in kai ga ansa kai tsaye zan fadi muku masu sauraro masu waɗanda suka aika da tambayar nan za su ga zuma tana da ruwa nau'i biyu akwai farar saka akwai jas saka wannan farar sakar da jas sakar ya danganta da inda zumar ta samu masauki abincin da ta tarar a wannan yankin take ci to irin kalar shi za ta yi wato idan nau'ikan furan da ta samu a wannan gurin suna da alaka da da abin da ya shafi mai haske farfari to za su tai ruwa ne gurgurdan wannan haske idan kuma ta samu abincin da take furannin da suke a wannan gurin suna da nau'in jajajaja to su ne za su yi ruwan da ake ce majasaka su ne za ka ganta ana fadin ja ne da Hausa amma brown ne ruwan to kalan kuma abincin da suke ci Allah ya hore mazuma duk kanin furan duniya indai fure ne da abinda ake ce mai fure da Hausa abincin ta ne saboda abinda yasa na ga maka haka zaka tarar akwai itatuwan da guba ne dan adam ko wani kwaro idan ya ci su ba zai shura ba zuma za ta je ta tsinki wannan ta ci kuma ba zai mata illa ba in kuma ta je ta yi ruwa ka zo ka sha ruwan ba zai maka illa ba dan haka kowane irin nau'i na fure abincin ta ne sai dai akwai abinda muke cewa ga waɗanda suka dauki noman zuma sana'a to yana da kyau su nemi itatuwan da su kuma da'iman furan su baya yankewa kamar akwai abinda ake ce ma gambush wani itace ne shi tun daga rani har damuna ko da yaushe da fulawa a jikin shi sannan fulawar shi tana da zaki kamar zuma dan haka zuma tana bala'in san wannan zakin tana bibiyar shi ana ce masa gambush sannan akwai fulawar da ake ce mata sunflower wata fulawa ce wadda da rana ta fito ita take yin fulawa fulawar ta kalli rana tana tafiya har inda rana za ta fadi tun daga gabas zuwa yamma to wannan fulawar saboda ita ko da yaushe akwai ta to dan haka duk inda take baka raba wannan gurin da zuma saboda shi zuman Allah ya bashi ilimin da yake gano duk inda abincin shi yake dan haka zai je ya ci wannan abu to dan haka wanda ya jibanci mai kiwon zuma idan yana shuka irin waɗannan abubuwa to ya rage ma zuma a doguwar tafiya wajen neman abinci matukar akwai ruwa a gurin dan abin da take bukata ita tana da yawan shan ruwa ita 24 hours tana shan ruwa duk lokacin da taje ta dan tsako ruwan nan da sunan abinci to za ta nemi ruwa taje ta sha to kaji yanda ita al'amarin zuma yake a wannan bangaren duk inda ta samu fure za ta sha sai dai fure guda ɗaya ne wanda muka sani a nan kasar shine furan dalbejiya wannan furan na dalbejiya idan zuma ta sha shi ba fa ita zai ma illa ba kuma ba zai ma kowa illa ba idan ta je ta yi ruwa idan ka zo ka sha ruwan zaka rika jin ga zaki kuma ga daci to shine wannan na dalbejiya amma bayan shi ita cangwaska da yake da guba idan ta ci ba abin da zai mata kuma za ta yi ruwa ka sha lafiya lau
2: malam lawal tsoho na kungiyar masu sanar itatuwa da tsirrai take jihar Kaduna a Najeriya to masauro da aka jima kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin yan uwa abokan aiki da wakilanmu Muawiya Abubakar Sadiq a jihar Sokoton Najeriya da kuma Ibrahima Yakubu a jihar Kaduna da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus
3: DW wasiqun masu sauraro
4: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani

To duka iya abinda ya sawaka kenan cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: DW labarun duniya.
1: Kasar China ta harba kumban sararin samaniya mai suna Shenzhou 23 domin gudanar da wani sabon bincike da zai baiwa ɗaya daga cikin ƴan samajannatin kasar damar shafe shekara guda a sararin samaniya karo na farko. An harba kumban ne daga cibiyar harba tauraron ɗan adam ta Jiaquan a China. Bayan kusan goma da tashinsa. Wato bayan kusan minti goma da tashinsa, kumban ya shiga sararin samaniya cikin nasara. Kamar yadda hukumar kula da harkokin sararin samaniya ƙasar ta bayyana. Wannan tafiya da ita ce irinta ta farko da wani ɗan asalin Hong Kong ya yi. Matafiyan sun haɗa da Li Chiaying da Zhu Yangzu da Zhang Ziyuan. Matafiyan za su gudanar da bincike kan ilimin rayuwa, magunguna da ma illar zama na tsawon lokaci a sararin samaniya ga lafiyar ɗan adam. China ta ce wannan shiri na daga cikin matakan da take ɗauka domin kai mutane duniyar wata kafin shekarar 2030 tare da shirye-shiryen gudanar da ƙarin bincike zuwa duniyar Mars. A cikin shekaru 30 da suka gabata, China ta zuba biliyoyin daloli wajen bunƙasa shirin ta na sararin samaniya domin gogayya da Amurka da ma ƙasashen Turai. Amurka da Iran na dabdacin mai yarjejeniya wadda za ta kawo ƙarshen rikicin da ya barke tsakanin Iran da Isra'ila tare da sake buɗe mashigin Hormuz da kuma rage takaddama kan shirin nukiliyar Iran. Rahotanni sun ce yarjejeniyar za ta hada da miƙa tarin sinadarin uranium na Iran, yayin da Amurka za ta sassauta wasu takunkumai tare da baiwa Tehran damar sake sayar da man fetur. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kusa kammala tattaunawar, amma Iran ta jaddada cewa tana da hakkin amfani da fasahar nukiliya domin ayyukan zaman lafiya. Yayin da ake ci gaba da tattaunawar, 'yan majalisar dokokin Amurka sun nuna sabanin ra'ayi kan yarjejeniyar sanata. Wato kan yarjejeniyar, sanata Chris Von Hollen na Democrat ya ce matakin ba shi da wani babban tasiri. Yayin da ɗan majalisar Republican Mike Lawler ya yabawa Trump kan tilastawa Iran shiga tattaunawa. Jam'iyyar APC za ta zaɓi shugaban Najeriya, wato ta zaɓi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a hukumance a matsayin wanda zai sake tsaya mata takara a zaben da aka tsara gudanarwa a watan Janairun shekarar 2027. Tine dai kwamitin APC da ke kula da gudanar da zaben fidda gwani ya tabbatar da nasarar Tinubu a wani ƙwarya-ƙwaryar bikin miƙa tuta ga ɗan takara da aka gudanar a gaban APC da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a Abuja, babban birnin ƙasar. Shugaba Tinubu ya alƙawarin yin aiki don ƙarfafa sauye-sauyen da aka gudanar da kuma yin ƙoƙari ba tare da gajiyawa ba don ciyar da Najeriya gaba, da ma ɗan takara ɗaya tilo ne ya ƙalubalance shi mai suna Stanley Osifo, wani ɗan kasuwa da ya fito daga jihar Edo wanda ya samu ƙuri'u kusan 16,500 daga cikin ƙuri'u sama da miliyan ɗaya da aka kaɗa. Wata gamayyar manyan jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula na Guinea Conakry ta yi kira da ƙauracewa zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi wanda aka shirya gudanarwa a ranar 31 ga watan Mayu mai zuwa. A cikin wata sanarwa da ta rabawa 'yan jarida a ranar Lahadi, ta bayyana cewar gwamnati na haifar da fargaba a zukatan al'umma don neman kakkange madafin iko. To, iyakacin abin da ya sauwaƙa kenan a madadin wato editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara, Muhammad Awal Balarabe, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.